0: tining na ko olar plug si bude edelib alas rajet sanyam na trambing onir ang abosaki kutara sulaka rawa ko
1: si gralunga kanjeng rabe sampol taka ingsan samiara seye
0: sigra lunga sampun mangkatan kustra sula kakandege semsen can apun mirengdak ke kustra sula karo
1: wara